Nanag dyan ang nunga, Bojira. Nyan mort, Bojira. Kopren, kopren, kopren at nunga, Bojira. Kopren, wren, dyan ang nunok, nunag dyan akong nunga, Bojira. Kopren, wren, dyan ang nunok, nunag dyan akong nunok, kolak. Kaya, wa. Nyan mort, Bojira.